nasi baada mauti. Waaw ku gis asaman si tim ñu ku gis su si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha bu ñu nexé nakhsif bihim ñu wone lo leen suuf wal ñu wone leen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jek jek rek nga suuf jëlal mu ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhsif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci seen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko neexon ko ko togn ko ne day dagge ci asman ben morso xeer bo xane bi daf lay top bo fek la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibnul jawzi mu ne al ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al khadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa' zadul masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al jawzi moko don firi ayati muné bi ma'na man nga wax né ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang ci sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw té yoy yeb néna buma ci defon rek nit ñi may wedd daal may gëm barkalla yalla bu ko neexon fi na tay la ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tuub la lolu kuy tuub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek moko man mune ibn kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwalaha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam kiman li la suuf yekati asaman koku warna mana dekkal nit ñi warna mana bindat ñi nga xamne ñom ño faatu bañu sool leen ñom ñepp mu delu so delo ci wat leen ci walu dundal leen ci walu dekkal leen ak itam leen atté bu yawmal qiyamati tabarakallah suñu borom tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax yu re yoy mu doon wax diko tontu ñi nga xamné ñoo wéddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko doon wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamné moy qissatu daawud ak li nga xamné mom la ko suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena wa laqad ataina joxon nañu daawuda yunente bañu wax daawuda minna mu jogu ci ñun yalla fadlan ak mbax fadlan azima wasi' baxé won nako lol mom daawuda ndax yalla joxon nako al fadla al mufassirun fi rikadi ñu ne fadla bobu moy annubuwa lim ko def yonent wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqiril jibal ak do ji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyalalon weñ yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku ta'ala mune fadlan wa laqad atayna daawuda minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi ma'ahu na ngeen koy awu awi bi awu len ma'ahu andak mom bi sabbal sabbal len ngeen andak mom diko awu ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci yi sude sabbal na ngeen andak mom ibnu abbas muné كانت الطير تسبح معه اذا صبها وكان اذا قرا لم تبق دابه الا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لاكو ابن عباس واخه
radiyallahu anhu ci tafsir ibn kasir jukib ñet khatum temer ak ñaar fuku ak ñaar mune daoud ali salam ni le melone suñu borom tabaaraku ta'ala joxon ko meccum di teug joxon ko meccum di defar mu fankon meccum lol fank gam fankon meccum nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko yimo ko may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fank sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaarle sa loxo ba nga war ci am tirangay aduna war ci am euleuk tirangay alakhir ak mecce mu man don bu fekke mecce mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyal lon hadid ba mu noy lol ci digënté ay loxom mune qatada sakhara allahul hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyal lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jëfëndiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu buyu disi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamné moy daaju kay diko daaj ni nga xamné mom lañuy def tay tabarakallah teggul won bu man wéccim yalla né ko ani'mal na nga liggéey nak sabighatin bu buyu jot bu bi nga xamne mom ngoy leggel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mu fasiru ni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mu fasiru ni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amal yadihi daawud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey meccem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yek tollu way yek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubbu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu rembu legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamni nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé lan tecc ci kaw ci du ñeug ne sol na dara lolu la yalla ne daoud mbubbu yi ngay rabbu na mel nonu mbubbu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa qadir fi sarbi nat gi ngi koy nat rabb gi ngi koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rab ay mbubu bu set nga rab mbubu jaye junni bu set nga rab mbubu jaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rab ko rabin wala fet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bay ñepp ko bok ala li bay ay doomi bay ci lañ bok ala li bay ay ndey ci lañ bok ala li bay mbok ci bay ci lañ bok mune kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu bax def lu rafet ndax su ëllëgé
bu seen bay faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi dom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama bayyi amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa bayyi am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen domi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni la melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum don liggey ci walu denk nga xamne ni la idris don liggey ci walu der nga xamne la yonenti don liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga mecc mo dan def

picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jaww ji musakharatin ñu len tagat fi jawi sama ci jawi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah ku dul yalla avion bo seen muy naw bul defé ne xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw picci mo seen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jaww ji ab yoy du ñu yek su jaxase jaww ji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma la dara bayyi won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman ci motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jaww ji di nan aw ñol mbaa di moy suñu borom loola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna bayyi xel aw lam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de seet bu baax la ayatin ay mandarga yi wone ne yalla amna li qawmin yu'minun nit ñoo xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolou benen kiyam tan nga non dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejji xejji ci kër budul su kër na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fele ci kim tan yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fum tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ku muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ku muteri ni bo don gan ñaar gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeb bi ak say xalat waye se nek mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana motax bu fa amé soxna so xamné ci yutaskunu ilayha da nga gis dam adama bobu da di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko wa ja'ala lakum mudafal lanit min julujil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy der yi lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neeg bo xamne boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar ni defar yo xamne ay campagne liñ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum neeg alquran tu don nako yag defal ko julit yi defal ko ñet nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisub tay bi mu nekk ay boyot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xeti kawar la manam suuf buñ ko waxe rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxe kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxe bey motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gele mi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bey nak len ak soya kawar ñet xeti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mu ne def leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin munek sinu yobul ba bagen di fatu ibn abbas muné tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla ba ba muy rap mom

inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla leena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha tak cey tak azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarax bo xamne yatba'uha diday top azan ay kaste sonere kaso waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi doti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi doti ñu gaay denk oustad yi doti ñu jangalé am dit waaw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tele bu ko defar bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté jey sama borom ya ayyuhallazina amanu ayyen digam way la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas diko njestal nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu ci alakhirah kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu fi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni muy masalo moy kek docc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda murtax ban nan waaw manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek ataako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mimma kasabu jalan sa bejjo do fek dara yalla leene ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxati yalla tax nak dengalam ci waxon benn fepp juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalu allatheena misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirimi yalla wa tathbitan diko saxale min anfusih

mo xamne yalla du ko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko nax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay jund mom rek nax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg jëf jëf ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab ba ngoy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa ngoy yitt téré ba mom heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yeur ko téré bi bu ñent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci temps ci super yi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax insha allah diko jar lol genn goor gi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal insha allah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk jooni ci sa poste dal jënd mbam waru laatu waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gono yoyu jël yeuf fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxo yeen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor na insha allah lolu dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci mbir ma mu ne ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatlikul ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal insha allah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax insha allah ba dugg ci bir na nga wax insha allah dal di koy and ak mom ca jef je waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rasadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga tollu aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciono bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motlu ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ki meeri at wazdadu 9 ñu dal ci juroom ñent at ñetti ki meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima ñetti ki meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima me yag ci lal te direk di batar ñiku te direk di wal batiku suñu borom tabaraku taala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi ne buñu dew lay kenn bu ci ñom maxe wuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci koom rek tabarakallah bu ko fekke max ko waye gaay li ñu yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leen yak ñu sul ak nit ci bir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ci kat mom du sa wërseuk koke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nel allah yalla mom rek
a'lamu bima labithu mo xam.

seeti neen ñeppay alko waye dafa yoy rek di len ci wo diru lu mat ñaar fi atat nangam ba ñukoy wuy par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibnu kasir di firi ba afsi ja mune la qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la yo xamne ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won binde fami ca nan ko beugé won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamulé bañ mu dal di koy fam mu dal di ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yépp so dégg jadd rek do soti muko da nga cey nek rek suratu zukhruf aya juro yalla neen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina ci ñëk ñu yalla mëna yag na yonni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe uma yaati ngi musulana dikkal min nabiyyin ci bi yonent lu nekk nekk kilifa luñ ko xam xam xam lu am am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu diko retan yalla mëna yonent bu mësu yonni ñamala yonni retan nañ la ñamala yonni ñaawal nañ la ñamala yonni foye nañ la yonent yef nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko retan ko yejji ko dekkal ko fu marta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablaka ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ñoo la jitu won hadith as-sawi al-jalalain juki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bi yastazun yonenti yak baram xam xam yak ñu bax ñi ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foye nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal sa loon ko yiti fekk leen ci seen foyal lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax ak koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarakallah du ñu sawal ca la nga nekk wama yatihim min nabiyyin illa kanu bi yata'zihun mu ne yonent bi kon na sa dal na sa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salatu wasalaam fa ahlakna ñu alak ñu alak ashadda minhum batsha ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom batsha ak jàpp ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp ñoo gën a tar doole sëndi tay yi ashadda minhum batsha bi maana ahlakna qawman kanu ashadda quwwatan min kuffari makka wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaleen gënoon na juba ji fuuf gën leen dëng fuuf waaye wa mada mathalu al awwalin misaalum na ma daan alake ñu jiitu woon wéyoon na koo gis mu teg tànkam fa ko daan tooñ teg tànkam fa ma mujjoon ak ñooñe rek lay mujj ak moom wa mada mathalu al awwalin moo tax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñuy tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggee woon wa mada mathalu al awwalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemal a jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak
ñu ngi leen di yàllaat.

mom bu lu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mo geuna soxla wo alal joju te koka la la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tabfir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwana shayatin mokki shaytan mbollem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytané ne ko yow ci mbokki shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti yaanga par ci ap parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytané wa kana shaytanu shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolu kon moy bind bi yalla tek ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma sufakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum da ngalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar na su loolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum na ngalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rakal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñeek alquran ñu bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neena wala taj'al buldaf nak yadaka salakha maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa lox bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa lox bi ci dox gi wala day wax len diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci benn ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salokh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma law man diku ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di recc su may gon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit legi yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du yet mukk
waye bi mu tambule ñak xar jey tambule dem ba fi nek kengurutuko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ jaduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalé won ginaaw ndeysaan dem sé ci kenen ndax bërna ci doom adamay ño xamné jikko yu wëñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yebul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di gañ ci di bayyi ëlëkkal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mune ala afu lu def dal mëna nako joxe lu desul na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatalit ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jammam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ kum pa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la dam bo xamni bi faje na ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen diglé bi ci aya fan wér ak ben yalla néna wala taqtulu bulan rayati awladakum seeni do khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala teggi ay ji fi ak nam ko teggi fele motax bo demé ci mufassiru li bañu setlo yalla fele ci suratul an'am def ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele muné won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaara du jël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci mi don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gën na say loxo nga ci bëgg leg leg mu nek yarlu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xetu ray la ci ray yi dimi wax na nahnu narsuquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu yeeng leen nga jël appareil def bu dom naré fasu dé leen mu fasu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé ni ko yoyu yalla neena ñaar yi yeb bu leen ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo leen di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak dom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tal mu ne nahna ñun narsuquhum ño leen di wërsegal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek dom yeek amu ci kenn ko yor sa bop tabarakallah
amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor. Benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben bal muy wax ne wërseuk fuway man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bimu la watelon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jeerul mu ci yëkëti am mbag wala mu ci diko denc ba la 15 ba muy wessu tabarakallah ndax neena bu la ko joxut rek bo fu jogon bo demé fenen ñu jox la ko fofu tabarakallah wax la ju am solo le directeur don ko sanni ay kaddu ci waxtan ñi doxale leg leg suñu digënté ak mom yalla neena in qatlahum ray ngend ray seen doomi kana nek na day qita'an din njumte kabira guri ray say dom baña bari lay dom ben say dom juddu tur wo ko meuna tegal rek lola dal qita'an njumte la kabira guri dom adama day am ay dom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti dom rek la dom adama am dom ju la yalla natto dom jum la fay ak dom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti dom dom yépp nek natto waye da nga gis ku jur ba am ay dom yépp nek tabarakallah payu yalla dom yi gën la waye leg leg nga jur dom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so de ray wala ngay fexé duñu am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak nakari jamono du gona ye ko def mak ñe nakari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def luñuy géré waaw mune aduna yaquna kat gona yaqku ko kat magne ko yakati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna dëgg aduna li fi yak du gono yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi neeku ba ci yalla joge mu ne wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo wala taqrabu tabulen jege az-zina njaalo yalla mënon na ne wala tasnu tabulen njaalo way njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy al-lams laal sa loxo bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def dañay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu laal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bokku na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci turu dang koy nuyu wala nga jox ko kado loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu zira te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko ëlëk fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak alakhir bokku na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci biir mbolo ku jigeen ki xol ko goor ki ku goor ki xol ko ñi waxante ci ay bëtt lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu njaalo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamne moy imam shu'ara da fa wax ci wayam yi mo ne nazratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqaa neena li tax yalla yi aye njaalo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege nak biñ tambale fa ci da ak legi ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doomu adama yi biñ tambalé défar biñ tambalé xex sida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mën na défar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len djégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna
bu kenn fexé ba indi fi dom joxane ji tekkoo yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fanwer ak ñet wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba bakan ban allati bakan ba nga xamni haramallahu yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi dom adama wurtu ray bakan bakan dom adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam jul la mo xam lu julit allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق نمودي امنا نيت يو خامن بكان بوكو ديف يالا نينا يين جولغي ناغين ما ريال بكان يويه سي نين لين ريوت بو نين نيوي سي مان دينا لين ديف لو تول مي راي مودي بيب غور غو خامن امغا جبار با بري امات اك جوتي اك بنين جيجين بودول سا جبار يالا نينا كوكو ناغين ماكو ريال ناغين ماكو ريال wala goor go xamne wala sax nit nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako reyal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako reyal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reyut nak fardu kifayi la bu ñi deme suñu borom tabaaraku ta'ala dana def ñu lu tol ni ray lool moy illa bil haqq kon ñoon ñep dagan nañu ray yalla tabaaraku ta'ala mo ci joxe ndigal ci ñu ray leen yalla mu ne waman qutila kep ko xamne ray nañ ko mahluman ci togn faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu kep ko xamne dañ la ray dal tek la ci kaw togn sa kilifa yalla neena defal nako sultanan layu fayu waye bu defay nak fala yusrif fil qatl bu mu ñaawal ci li nga xamne moy ray bi innahu mom wa joju li mu war def moy mu xamne kana nek na mansura di kuñu dimbele ci borom tabaaraku ta'ala moko dimbele kon manam bu ben way reye te tay ko mokki ñam ray ke nek kilifa kany ray te togn ko yalla subhanahu wa ta'ala neena maynako pouvoiru maynako aqu mufayyu ca nga xamne moko ray ndax mom suñu borom tabaaraku ta'ala beggul kuy ëpp doole sa morom innahu kana mansura nek na ko xamne ki kuñuy jappale la nek na ko xamne ki kuñuy dimbali la waye nga fekk ku la ray nak nga bëgg fayu nga koy daggate wala nga koy mecc ndank ndank wala nga koy tiyé mba nga koy tejj mba nga koy def yenen yo xamné naka su dud nonu la kon su boba suñu borom tabaaraku ta'ala dalay wax ni lolu nga def du yoon da la wara ray ki nga xamné mo ray waye bu len djeggi li nga xamné moy djeg wi raye ko ray mo xamné bokut ak yi nga xamné mom la ray su ko defé lolu moy li nga xamné mom la yalla tabaaraku ta'ala teural ci kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jikoyu teddi ak jikoyu teddi ñu ngi jangal ñaar yépp biñu diggal ñi def jikoyu teddi waye dañu téré bëgg ñu bayyi jikoyu teddi mu tekkene wala taqrabu bulen jage mukk malal yatimi alal jir bulen jage mukk alal jir illa ludut billati te jage wa nga xamne hiya ahsan moy bëgg na rafet jirim moy ku bayam de ci amagul fukki at ak juroom ñatt manalugul bopam dara koku moy jirim alalam ji bayam bayyi mu war ko don ben muy ay keur wala muy ay fek nek ci bank bi yalla neena bu len jage alal ja baatu bu len jage alal ja moy bu len ko lek ku yor ab jirim bayam baye ko alal samnal ko alal jojje ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jeelal ko ci lutul yaqku bes bu magge nga wut ay xede won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def ala joju di ala jirim de ku koy lek yalla neena yaangi mel ku koy lek sawara
wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan. Bu len ko lek mukk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rufdi wa yusinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alam jox ko dal ci wutal ay sede waye am ab jirim mu baye alal bayam baye ko alal nga jël ala jojé fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nek borom kërëm wala takko mbab lu tawarkal yu demé ni ko yoyu ñu tambali difa alal jojé dina ci togal ay gnar dina ci togal ay mbir ngay jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko ko def bo ñëwé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci ko lere ku shaqati ko lere nit ma nga shaqko yalla neena nga matal ko lere goga ndax inal ahda kana mas'ula ko lere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko shaqol kon ku shaq nit ko lere mo xam sa digante nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga shaqon ak nit ñi ci ko lere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoyé tabarkalla dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi iza kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayen njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi iza kiltum bu ngeen den nat am na ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor pot di nat gerté am ñu tok yor pot di nat pep ak yu démé ni ki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ci soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele ciompu jamur def ci sa al ciompu sose nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa ta'wil mo gëna nexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gëna nek ta'wil fu mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam sayon nikku ca lu sayon nikku no nga ca genn mata khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna Allah ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli ba dama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسول غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع نخت ديغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه الحواس يمتد لغي لن لوتي نك دنج كاي واخ واو يو نوب ليغا دغ كولوكو دغلو بيت ليغا خول كولوكو خول لو خول ليغا خلات ليغا فاغو تي نجوبتي كولوكو فاغو لو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا موتاخ ньоญو دنج في نييو تي ميسيون نغي نييو في ياو تام تي نونو مانام خول ياك يوي دا ام لو لن تخاجو diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamul qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu masula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lu tax ngay xol ku yor say nop xet lu la ci teglu
waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fas ak diko def nang ko set muy wé ci diko yoyu di téré diko yu yewudi té moy di dox di pante wala tamshi bul dox fil ard ci souf ci marahan ngi di pante pante wala fa dan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëru ko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy bëgg la suuf mbag ma len nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëru ko dox wala tamshi fil ard marahan titeru jëru ko innaka yaw lo titeru titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard muno xar suuf ci titeru ba xar suuf ci yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard muno titeru ba xar suuf ci walan tabluqa al jibala tula muno guddini montagne yi lol li sal li sal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni do ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf ci rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqa al ard wa lan tabluqa al jibala tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawte fam makruhan di luñu bañ inda rabbika fa sabaram yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu bax tabarkal di nga sey ñaari waju yalla mune baxul de xagn sey mbokk sen ak baxul xagn miskin ay akam baxul xagn ibnu sabil ay akam baxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santaneew baxul nay ba do joxe baxul joxe li nga yor lepp baxul ray sa dom ngir ragal ñak baxul jégué ndialo baxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baxul jégué alu jir baxul fi ko le baxul satti ci boy nat baxul pensé ci blanc yi baxul baxul lu nit lu soyon nekul baxul ndox ci kaw soosi di pant baxul muy fukki jikko ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaraku taala nenu kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn lu ko def ku len bayyi bok ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bok ci ñu yiw di ñi tabarakal zalika yalla nena ko li nak mimma awha bok na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sa borom min al hikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam al ahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min al mawa'iz al baliqa wal hikam al farida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxone mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ci ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole bi yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawaraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermand yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku taala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaraw jahannama maluman madhura di lek ci bol yi ñu wéké yu dem ni ko yoyu waye wax ji mu la wax day wax jara baye xel di dem la tak soxna mu na xana aljanna.

waye aduna ci fim nek bu fi say tanke ñu ñu tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëpp nekul ñu bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah ñew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysan lu nekk la te nak lolu lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manki mo war na nek lool waye ay jangal nañu gor gorlu ku fa dugg ku ne lagum am nañu may sha'una inda rabbihim min al-huri wal khusuri wal malaz wan na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimal zalika linaka jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'u al muhsinin fayuk ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla neen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigena ñaaw ci liñ dan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haula alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru Allahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yoonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wessu won te du len ci mbugal moy li yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi amilu wa yajzi ummu faylan ajrahum wala mumatalan len ajrahum senu fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamni mo lañ doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xamni bi defal nga ko al mufassirun mina waaw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi min al adl an tuhsaba al hasanat wa tuhsaba sayyi'at thumma yakunu al jazaa wal fadl huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqin man lutu moy li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu nat ko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw ñu nat ko tek dal di tambale fay ñu bal nak ñu bal len sen jëf yu ñaaw ya waye won len la nga xamni moy jëf yu nga xamni ñom rafetuñu ñu bal len ko alladheena kanu ya'malun alladhi kanu ya'malun li nga xamni moom dañ jëf ñu bal len ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu dem alaysa allah munax yalla nekut bikafin 'abda di day sukk sukk jamm bi yonentou bi yalla nekko ndax doyu mala alaysa allah bikafin 'abda ndax yalla doyut ab jamam ci ayu kep ku yekati ay wut ci yow ndax yalla doyut rek bu ñepp joge wut aw ay wut ci ali sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaa na la yalla rek doy abu sa'ud ci tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunus bi alayhi salatu wassalam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraysh don tekko nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def sun yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bay kad yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla nako waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tojun xemi ci aduna ci yeb te mo ndey la dula jey dula wagn dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xërem fa ba suma la doy bu fekke na da ngay toj xërem bi te li nga fas moy na ko toj ci bëti nit ñi def ko ngir ngistal mune am ne ko su boba nak legi boy toj xërem rek du bax motax ngay degg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi warane ci mom ci walu pass pass yeg ni xur yepp yam
bu amee lu manqué.

مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجي نيوم يالا يالا نانا لول يرملي موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermane tax mu ne yermane tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so tedde febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotew ñu daal waye kep ko sa mbokk tedde febar bu mu tax nak lay san nga jël febar sa bayiko fa de def febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yooyu yëpp dina di am tabarkallah mo tax ba demee ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi al-uquli li ya'lamu an aaqibata as-sabr al-faraj mukhtasar ibnu kasir jikib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom fala ko ibnu kasir firé ca ulul albab waraté nak mum bari bari bari ulul albab do mu ñëw ci wa zikra li ulul albab warat lu bari bari bari rek ulul albab do ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab bo ko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakiru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu warate waye neena ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waré rek neena mu séri warate wa loolu nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ca lay xamé la yalla bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla dëgg ca lay xamé nam cey taxawé te yoyoo jur ngeerum yalla te ko am ngeerum yalla duggal jann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su baax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp deme mo fa def diko ruyel diko sombi di yekete keteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkal du keur gi nakare metti metti ba amatu lu deme marché jaayina ay takayam jaayina ay yirem fete na ñom bajjana fete na ni jaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigéen ñi dañ leen di dal ba yoruto dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla ndiggante suusu mu ñëw sëjja kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am jom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akkay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndaysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko suma wéree duma la nii nga def nii waroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan ba nga ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dum su ma wéree

la tudduma ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek daldi am na tubu tol ni tabarakallah suñu borom daldi koy faj mu daldi wir mom ayyub alayhi salam soxna ci daldi ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga dooma adama xolam lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fukk ak nanga nga tudd febar ñepp dem ñibi ba nga defé fi kenn koku fi defé nga war ak wut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gelem lay doon nga war ko ci door timir lool nak wax deug yalla am soko dooré dina metti ci mom lool mu ne ko nak legi na nga ko door ndax neewon nga danga ko door mu daali nek nak ci jaxlé fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak magayam daali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waqus bi yadika dikhfan fadrib bihi na nga jël dekh dekh moy sayu sayu ñax sayu ñax manam na nga wut téméri ñaxi sal goof boole leen ñom ñepp te bañ leena tak fadri bihi nga door ko ko wala tahnas te bul ja chaaxani sa ngini di nga giñon dal na nga ko def waye yoon wi la ko yalla wutal mu daldi wut téméri ñax daldi koy def ben say te bañ ko tak ndax du metti mu daldi koy door soxna ci tabarakallah ngin la daldi koy wacc yalla ñu ne ko waaw lutax nga defal li ayyub mu ne inna wajadnahu sabira inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab tabu reele wu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki ak juroom ñet ku ko tudd febar fukki ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tudd febar ko fukki ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo nga ko defeto dara suñu borom ñu at du daliko fay waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag yag umkut cali gut waxtu musu ko fa musu fi wax lu mu warta wax ba deg ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wer nak na jay xana do jop kaddu gogo rek mu ne ko dina la ci duma mom musu ci def ben ci kaddu yoy inna wajadnahu sabira yalla mu ne ni'mal 'abd bi jam mo bax motax yalla da bëgg jamam yi jema mel nonu motax mu ni koy netti inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd bi jam mo bax jam bi innahu awwab mom koy delu la ci boromam koy delu la ci boromam tabarak wa taala manam tuup kat la delu wa kon la ci yalla subhanahu wa ta'ala mom la yalla bëgg ci jamam yi suratu fad ay ñin fuk ak ñent inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab al 'abd moy jambu yalla nangou ne jamum nga jambu yalla nangou ne ab jamum nga ndax ñun ñep ay jam yalla lañ mu def nak ñi yalla nangul seenu jam ak ñim nangulul seenu jam motax buñu julli ñun ñep nan ko iyyaka na'budu ñun ñep say jam lañ ci iyyaka na'budu yoy nga julli nak ci ngay dem mom yag mu nangul la ne waaw yow bok nga ci ñima nangul ne samay jam lañ waye ci la lay fete nak bo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalay tek nak ci fofu ñukay naté dalay duggal ci ben hôpital ñu photo xam li ko tudé ci lolu ñuy defal ñi fébar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'in ñaata nga ci am léla nga gis ku nekk am ak ci radio bi mu koy radio waye li muy génné du dara waaw ay mbir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki bax li wul motax leele nga gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla yi dere waaw assalamu alaykum dem defil yalla yi dere nga gis ku joggi ci jakka ji dem ci sabar nga xamni mom iyyaka na'budu ji wa iyyaka nasta'in bi mu gul ci xol bi bu ñu ko radio rek dara du génn waye da nga gis ko xamni ki mom bu julle ci rek bu ñu radio rek tabarakallah daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jage ci boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daal di fenc ay ab xolam kon lolu moy netlib yonent yalla
Ayub alayhi salam ci suratu Sad aya ñen fuk ak ñent tabarkal yalla neena wazkur fatil kulli yawm muhammad sallallahu alayhi wasallam ibadana suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub ha mu tuddal nako ñet yo xamne neena ko li mala sant mu di wote jëm ci yalla mu di wote jëm ci man yalla yalla moy wax lool mu di wote nir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaayu jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu woon bo len fatali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatali kul suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam bu ñu wax ibrahim jam bu ñu wax ishaq ak jam bu ñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi won ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaq mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bu yeen ca at net len yalla mu ne jamam yeb ulil aidi ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañ wal absar borom gis gis lañ manam borom xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fid din atamari mu ne أهل القوة في عبادة الله وأهل العقول المبصرة كفير تبري جكب نارفك أتنيت خطب تيمير أجرم نير دنيا أم كابتن تي أدنو وهي أم خي لول تم ليال لبقى تيب جام دنيا أم كابتن دير نجير صنع أدنو وهي ابنك أم البصيرة تموي جس جس تموي خم خم يال لبقى نلول كو أم بصيرة mom la dum junjib ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day khalat su khalaté mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len biqalisatin ci tan gu sel zikraddar diko warate diko fatle alakhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum biqalisatin tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan leen zikra dar bay xel guñu bay xel alakhira motax yalla tan leen bay xel guñu bay alakhira motax yalla selal leen boole leen ci jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tann tannif buñ tann bokku ta kuñ tann rek ndax leg leg gis kuñ tann ko xamni ki bu ñuko andilon yow mi tann do ko tann kon bok mën na bok ci mustafayni waye bokku ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fak fak nga xamni bo leen jige duñ sax leg dañ leen di tann tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi leg leg ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanef ndax kemb tanef la nga ñew ci kemb gi di tan wa lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanef jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanef mu tan tanef tan tan nepp moy tan ko xamne ki ci bir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci bir ñi tan la bok
nga tànnal.